ki il ki kelech, li shtiachela bakel ut hokana ku shtiacheli amech, shosh, shtiacheli na lesrib, li nekeshtau li kuing ut malach e bli ish na keke kwenchish kabichaleb, hokana ku sa hospitare li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiaali kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb li ning ut e bli kokal, ut hokana ku shobali kana na kwansa chuam, na chomanli kehel hernia, apéndice, tumores, ut kwanchik shkomon, arin, na kachkul chisasa.

0: cuarta choe a rana runa catculac sa Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio Sicomaco sa novena avenida 2-29 zona 3 sa Rochacali Tenamit Cobán Junxala Bechiscat ni Parque San Marcos Lishmoclebal 7795-6677.
1: Nak kwang ko sa Ebli Cooperative haan reshchab ilobretinkil ni kakwanghek ko kaan nak nakok angelak sa komonil resh anunkil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover natikla o ponal re elah.

0: check o tlhoka na kwela ona runa ka tateng a na kruli a queen rain chabi la ta kwela krike ne blika komon ana I juli esilal na shumsi kardegua kwena ka kwakla ten ot malas komon esilal bo konchi rumba zali 77 94 52 00.
1: Nak kwan kosa ebli kooperativ a an reschab ilo brezinkil li ka kwan hek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichab il li hun hunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fede kober. Natikla o ponal re ela.